0: kabarnya baik sekali, alhamdulillah. Iya, wingi bisa nih ucuk-ucuk ngibing nang kono prime.
1: Di telepon
0: casa. Sulapan, no, Kang Doli be. Ka or Kang Doli bar jare ber gendu-gendu rasa karo Kang Doli ya. Sampai bar ku sing telepon sapa ya? Mbak Nia lagi nang kene adher wong ora payon karo nyong ya koe. Ya ora payon karo Kang Ma, ora payon karo Kang Ma, se Kang Ma se terus nang kan. Iya wes. Lagunya apa Mbak Nia? Alhamdulillah, wis disyukuri lah ya. Apapun kondisinya tetap tak syukuri Mbak Nia.
1: Banyu kali.
0: Ya, banyu kali. Banyu
1: kali. Samsung nggih.
0: Monggo Mbak Nia.
1: Rasak ya, kali kumis tuh ada Kang Al.